continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ñu ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won makk ismaeil di makk te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si né ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dekkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dekkandoo manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modi ne dana fexé ba deret ya jaxaso señ waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk si rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na giir jurhum ba ñu ñewé dëkk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yeb ndax mom bayam hébreu la yaayam di qibt ya joge ci égypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len ëppoon ndax ñom ñaar rek len fa ba ñu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem de
dégg na ne doomam ak na soxna samp na kër. Mu ne kon nag naa ñëw seet sama doom naka la tooge. Mu daal di nag war fasam topp àll bi ba ak si màkka. Bi mu ñëwee fekku fa Ismaïl, daf ko fekk mu génn, soxna sa rek la fa fekk. Waaye dañu wax ni jigéen su bëggee am barke ci sëyam dafay yaatu, ndax yaatu mën na ko jox barke bu rëy. Xat ga nag mën na ko ñàkk loolu rëy. Waaye ndaw suusu nga xamante ni moo di aawa suñu maam Ismaïl, ku xatoon la, ku ñaawoon jikko la, ku yaradiku la. Ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay, fay bu gàtt, li ñuy wax fayee bakkan, ne ko lu doon sa soxla. Góor gi ne ko dama soxla woon Ismaïl, mu ne ko ne ko fi ci kaddu bu gàtt, joxu ko bang ne ko toogal, dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk. Moom kay dafa wax ak moom rek ne wëlbat dem di ko romb nag ndey joor ak càmmuñ, faalewu ko ci dara. Góor gi taxaw ba mu yàgg ne ko su Ismaïl ñëwee ne ko ku ñuy wax Ibrahima jaaroon na fi, ne ko daal ñëwoon naa doon ko seet si fekkuma ko fi. Waaye na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp, na ko sempi du fi, daal di wëlbati ko dem moom góor gi. Ismaïl bi mu toogee ba jant so diggante takusaanu suuf, ci la wëlbatiku nag ñëw si ci kër gi, ndax dañ ne góor ak paanu mbalita yam ci kër, suñu xëyee génnuñu kër rek ñëpp jëppi leen. Tax góor su xëyee dafa war a génn kër gi dem wuti. Soo amul loo def sax, jàppuloo ci dara génnal kër gi, donte sax da ngay wàññi poto lamp yi, génnal nga wàññi poto lamp yi, loolu moo di dignité ci yow. Boo toogee ci kër gi toog googu dafay def tabaarkàlla ñàkk fayda ci yow akuk doyee di. Góor dafa war di génn, ndax dañ ne wërsëg mu ngi ci tànk. Loolu nag baaxu suñu maam Ismaïl la woon, su masaana xëy rek génn na dem fàggu ji wërsëgam ba jant so mu dellu si waat. Bi mu dellu see nag fekk fa soxna si, soxna si ne ko, mu ne ko kenn seetuma fi. Mu ne ko ah kay génn góor góor lakkale daal ñëw na fi. Moom daal nee na sa buntu kër gi fii nga ko samp du fi, na nga ko simpi, man daal kii moo ma jaaxal rek. Ñëw ci kër jàmbur di toppatoo fu ñu samp bant ak fuñ koy simpee ak tabaarakallaa bay wax. Nee na daal Ibrahima la tudd, nee na sa buntu kër gi fi nga ko samp na nga ko simpi du fi. Ismaïl xam ne bàyyam wax naa ak moom waxi mag, moom dégg na bàyyam, waaye soxna si de ñàkk yaram ñàkk tegginam tax na déggul sax kàddu gi góor gi wax. Nekki li ko góor gi wax moo di ne soxna sii nga takk muy sa aawa, na nga ko fase ndax du jigéen ju baax, du jabar ju baax. Loolu moo di buntu kër gi fi nga ko samp du fi. Ismaïl ne ko kooku moo di sama bàyyi, moo di Ibrahima Khalilullah. Daf fi ñëwoon doon xool nu ma tooge ak nu ma sampi kër, waaye nee na daal naa la fase, te man lu ma sama bàyyi wax ma def ko. Kon nag jëlal say bagage nga dem, may naa la sa baat ci njekk ak taraanga. Ndaw soosu daal di dem, mu toogaat jëmmi jamono moom suñu maam Ismaïl, mu takkaat beneen soxna. Gannaaw ba mu ko takkee itam bàyyam yëg na ni takk na keneen. Moom itam mu toog ab diir daal di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat. Mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz
fofu ci makkah al mukarrama waye ba mu ñewé comme namu néwo nekké won bax ci ismaïl non rek la démé ndax momitam fab wat na genn dem daani ci dolem bi mu ñewé nuyo mom suñu mam ibrahim fekk na fa jigen ju bax jigen ju tedd jigen ju yaatu jigen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyo mu fay ko daldi suk daw dem tanki ndox ñew jox ko suk gor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal ismaïl sori wul legi mu ñew xam nga ak mbax mu ngi ci e bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëggé nit rek yéné ko jam soxna sus nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su ismaïl sori sax da na ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulone yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëggé nit ñi nak yalla narna la baxé tabarakallahu ay mbotum ndax dang koy xol ci yoonte yalla musa alayhi salam ba mu démé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg dolli won ko né ko li nga déssé bari na waye yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo daan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma' al-bahrayn dang fa fekk genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéeti xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla e yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti waaw mo am ci taranga xaliss ci gëna tuuti amna ño xamne yalla joxu len xaliss waye joxna len du gën xaliss motax fo fekk nit teralal mu melni liki jigen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisé do ko xam waye jigen ji dina na am chance ndax goor yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek muniko wallahi ismaïl lek mu ñew soreewul de lek mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah don te sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëgguta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak né ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam né ko ndax kenn sétuma fi mu né ko aha kay goor gu bax goor gu rafet sikim ba dal mu nga wex tallu ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may nirool goru yalla
man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg mom dal teena ko tie ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keur gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaeil dadi sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax ko fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tie muniko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay setum ci le ki gën ci nit ñi joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeru sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aks ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di len teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit diko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek ngeneel la gula yalla defal nga santé ko jam yefay ñew nga xamne yalla len fa yebal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaila ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem la ko yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari joge domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu joge waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cialale gogu ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogu waye nak ismaeil ma fete won makka dafa epple ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cialale gogu
ba mu joge ci ibrahima rek dafa dem ci ismaeil ba mu joge ci ismaeil nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad fay motax e israeil mom nga xamanteni modon yaqub ay setam ñodi jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israeel dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amnako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al khutub wa allab fama 'ala al tibri 'arun fi an nar hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonentibi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol
motax yalla ne inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ne mom de lima sekkon ak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fi ad-dunya hasanatan wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin kon nga gisne ibrahim ko baxl motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeele ci tawuf mu jeele ci bayam jeele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax na ne serign bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus jëlé na ci Ibn Tawus jëlé ci bayam bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko Yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su day fété ci bop bi modi Yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw baye sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu ne kum njañ do ko peñe do ko topoto yonent bi neena initaghata sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu day fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot beug na nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bok ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak liñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def dugg neegu goor waaw dugg neegu goor ko ki tam dafa bokk ci yiko yalla na towon ba ci top itam modi natful it modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki itam jadul ba ca top itam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mën ti doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak may na la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lab ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jele nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jele ci sa'id sa'id jele ci akrama akrama jele ci abdullah ibn abbas mu ne bat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ko neena du dara ludur rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom baye len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena ba ko yalla sante namrous bam ko sante ibrahim def nako xam nga yalla sax bi mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënou na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wedam amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypte ak lako fa dal yeb modi ay natt yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko saxol yek ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won nako ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dédét man safara la gëm man majus la jamukatu safara la ibrahim ne ko kuman ku gëmul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma ba ma teralul nga bayima dem mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu meunti joge ak lumu meunti don teralal mu ne ko itam waye joju ñewoon ci mom dib majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistin wañu wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahim dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbajj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem mu jus bi tam jaxlé ci ñaari hal yi hal bu ñëk ba ak hal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak sega mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma wote lore moma digal ne na ñew wola taral la ndax taral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sedene amul ben bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokku na itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat dum jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gango gor gu tedd gango ibrahim khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al haqq mal haqq وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخ

radio bobu lan la mané ko dama bëgg nga ray ma légui bayima ma dundat ñu bëgg jël sama roh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama roh bama ñam wextamu dé xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom lool la ko Idrissa wax malaka mi neko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muneko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi neko jël ruham mu dal di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi délo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom mané ko munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yëneent bi daan wax ni mautul alimi fi l'islam sulmatun la tansaddu ila yawm al-qiyamah yonent bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yowmal xiyam motax bi malaka mi jëlé bakkanu yonent yalla Idriss dal di joy nak dal di toroxlu toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan delo wat ko roham mu dund ndax dama ko sop te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol roh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolou yentiya lu sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siwat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jeki jeki rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu siwat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu taggu ko ne ko ma ngi ñibi Sulayman daldi koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamu job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yentiya lu Sulayman dekkum masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yentiya lu Sulayman kéro genn na andak nit ñi and jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفو لو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adamay dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima degge xorondom bi wax li yek na ne yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolou kon di deugal li yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekk wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamu ko yonent yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ne itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonent yalla Sulayman alayhi salam ñu ne Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi dadi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya muné ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman ngi fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogatti du ko yek Sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj ne ko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muné ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Sulayman di jogatte du ko yeb xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun mune ko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni meun nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn mune ko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais meun nañu joggate seni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisee ku ko ëppele diko ñe dem ba am faiblesse am ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war ta def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am meun nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mune ko dawa jarahata qalbihi mune ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci aybi xol amulo kañan amulo reey amulo rambaaj aybi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yittel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ki mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñaan ñep seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobul la ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw ko ci dem daw ko ci delu ci muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yëg ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax naan boko jëlé itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yaangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw limu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meñen ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatolon na jinne yoyu yeb yalla tagatolon nako Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanniku ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman begguko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donnuko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim e ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xale bi nga xamanteni mo wara donu Sulayman kérok Sulayman ba mu demé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denku ko niir yi lakh ko ci ko niir yi fala ko lakh pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Pape Dia

bamu ko takke itam gannaaw bamu ko tuubale ba noppi yalla dogal na nak ndaw si delu wat na wax ne ni Suleyman dan na fa dem weer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ne jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutendi lak ci safara ndax doley bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi maut Suleyman alayhi salam yusajjilu al-Qur'an al-Karim anna al-jinn qad fuji'at bi mawtihi ba'da an akalat dabatu al-ard 'asahu allati yastanidu ilayha fa kharra waqi'an 'ala athari dhalik wa hina idhin tabayyanat al-jinn amra wafatihi wa annahum law kanu ya'lamuna al-ghayb lamma dhallu yuqasuna 'adab al-'amal lahzatan wahida ba'da wafatihi gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Suleyman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yelente yalla Suleyman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané da di ñew jeer roham wax na ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yarant yalla Suleyman ndax gis ngeen ni bokon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yat moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya ma'an kun hamilan yabna mimin tan amin sha'am mune yore yak neena sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so deme ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci sen sunna bobu te modi ngay yor yak mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ci la yonenti yalla Suleyman sukkandiku won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce guneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben guneur koy lek armoal yu maxe itam gunoor akoy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax na né mom la yalla yebal mu dem ci yatu Suleyman wi lek yat wi ba yat wi feunax bi yat wi démé ba attunatul nak

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñuy atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolou mënulen ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolou mënulen ko ngeen njaalo su fekke lolou mënulen ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si la te ne len waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi alazam liñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi alazam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bi ma len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyef la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yek di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa dis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp bamu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla maskhu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soso nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaika yi légui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu peut petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonent yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonent yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yonent yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grat yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yégal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ngeegël ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñëk bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara won malaika yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moyé jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len te duma wax malaika yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaay ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe am nañu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax ne ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkante ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baxul day takala digënté dom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon suliman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëmadik yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko meuna dalen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax meun nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yéfer la ap jibar kat ap yéfer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxoon
yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yonentibi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax gignna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom gignna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fuf harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yépp kon nak harut ak marut e ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu njibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax neen ne nit ñi xamé guñu ba tay e digënté njibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax njibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñepp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiku dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiku seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cëpp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifam motax yalla jetti na jibar kat reub nako itam ndax wax ne ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

0: yi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek sheytane fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax ma ngi lay yeggal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag yag dañuy ñibi kaddu rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mana dalé ci mom waaw waxuñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamné bo jaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram wow ndax wax neen ne suñu mam adam tok na lu tollok temiri at yo xamanteni nangul la retane ndax metti lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yene nekkon aljana nekkon fay ci kay nekkon fak dundugu neex ma añana len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey indi len ci aduna bo xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dana dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ Iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adama alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shid mu ne kon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilatu dhahab fi sirati khair al arab سيدي حاج ماليسي مون فاي واخني وكان شيث وصي الاصل منتقلا من خيره كرم للخيره الكرم مون شيث شي موم لا يالا جارالي ليروك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتا كين موم دونغ مو نييو نдах ليرو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم شيث موم نك bi mu ñëwé motax suñu mam adama mëna faté habil mu nekk nak goné gi seuss ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretum suñu mam adama alayhi salam né bu fi joggé chiss mo koy don mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi motax mom chiss moy ki nga xamanteni mo donnu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu né suñu mam adam waccé won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla waccé nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dak genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk buñuy wax adn ci rew muñuy wax yaman fala nek nak fala iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la djelul sa sarax lolo tax safara si ñew rek djel saraxu sarak jadi habil ndax sa bay ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëgge nak ju bok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñeuk jaamu safara waaw mo ñeuk jaamu safara mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxona njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune ludul né yalla def né dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ang ci xol motax kon ikhtilaful alwan wal alsul manam li yalla wax né seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def wayé du ko wéx dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kom bañu peñé mu ne ku wéx gënul ku ñuul gënul ko wéx neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delo ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ku wéx la mono wax ko xonx la mono wax ko jaune la mono wax ko ñul la ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafeton ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla Musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juroon ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu kat yi ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xarool ay martaba yu rëy moom bilal moomu nit ku ñu la woon kon wax jooju day dal di dàqu mu mel ni suñu maam aadam alayhi salaam ba mu demee ba ak mag jege ci moom woona doomam jooju di chiis mu jël xilaafa gi teg ko ci loxoom gannaaw ba ko yàlla dogalee ba noppi wante wax ne ne bi nga xamanteni suñu maam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiis ndax ciofeel gi nga xamanteni ay doomam amon nañ ko ci moom ndax yalla daf ko def mu nekk khalifaam ba pare mu tourné def ko ab yonent ci doom yi nga xamanteni moo leen jur moo tax way jur nekk na yonent ci ay doomam bu la ko laajee moo di aadam mooy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay doomam ndax ñi ngi ko yonni ñep mo leen jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julé ko wax né né chiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko mo né ko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko souf limu don doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fadu waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabir ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko souf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xaré bi muy xaré di ray di xaré di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yonentou bi bëgg ko lol contane ci ni mu doon xexé waye biñu xaré ba xaré bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xalé bi gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba di setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jeki jeki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb ginaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi romb mangi lay sedelo ne mang lay sedelo ci sama digeunte ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu doyu ko yew na ma pour fasiyene ma ray mangi lay def sede ci sama digeunte ak sama borom wajid addu kalpe bi dadi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wiru way koy sede lolu ludul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am ben bur bu falu ci dekk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ len jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo légué dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu malay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toglu won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp ngi yaru ndeysaan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyere mu nopi mu ne ko addahku bila sabab min qillati aladab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyere mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jeki jeki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko mangi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndeké mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waji dé ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ku ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dag seeni loxo ak seeni tank te juwat leko ñi ci rayul nit nañ leen dakk jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokut ak rew mañu dekkoon lolu moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajek mugal mu metti moniko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salamiñ moniko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna seuk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni kep ko ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ci bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ci bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunam ay kemtan yu reey feñ na ci gennuk adunam mom suñu mam adam alayhi salam kemtan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaka wax na ne yonent yalla manam malaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax ne ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci roham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dotul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkalul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxone pour ñu ci jëlé wërsegu waji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ne ko yaakar na ni kon sa sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafat benen malaka dina ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sa nan wante warna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërsek ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy warna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakaarne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele démé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wante amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci dem ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoy démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombé nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wala shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tudde fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé lék lék bu dé jël ruh gi dana ko jël jël gu metti lék lék nak dana ko jël jël gu woyof té yomb neena su fekkenti nak jël nako mu nek neew bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmandé ya ñoy yégg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yob ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ne wéranté amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna wayé nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mone ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor wa nit ki bu fekke jikom yep wor la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adhab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alaihi wasallam wax ne bu fekenti ni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji njeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn ko woyef genn ko xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañu tekki gemming ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu roc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoy su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay denen koy wax mom malaka yi denen koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko geureum ndax dafa bok ci mboloma yalla geureum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena denen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena bat bi lim len di wax daf nan len bind len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko défé nak dana wax né yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci kaw lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax degg la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nanu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku alquran moñu ko netti mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jam yu sel yoyu cortège sen ruh ba defal len tarange yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma raaytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti le ci sa bir bamel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wetti ci bir bamel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wetti ci bir bamel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bamel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané deluna bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wa zaytun wa turis sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim xol yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turus sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yërm doomu adama yërmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisse da nga contane muniko lo lal la muniko tiflun jamilun malih muniko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dadi dumuy ne ko xalel parce que bobu firawna xale bu goor rek yobbu fitam muniko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joge mudi haman mom ci le jog ne ko yow firawna nga def très attention man dama ragal ne xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye comme jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy upp doole ci mom kenen waye li haman wax mom setlu la bo xamanteni wax deug yalla boko di geustu deug la ba mu jeex xale bobu moy xale bi wara folli firawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya e xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xale bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jekki jekki rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xale bi daldi ne waw bay xana waxambaane bi mu mu mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mune ko lan moko mën mune ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mune ko waw xana jongama mum mum mën ci aduna bi jongama ju rafet mune ko dedet jongama ju rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekke muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkur muy liggey dana bayyi liggey ba topoto domam ba mu nopi xale bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi muné ko dedet dom amna lu ko mën muné lan moko mën muné ko joy waw xale mom nelaw muné ko xale mom sunu lumuy wex su ko nelaw rofo rek mu dal di teud ken munu ci dara muné ko waw xana nelaw kon mom mo mën ci aduna bi muné ko dedet nelaw amna lu ko mën muné ko lan mo mën nelaw muné ko aajo jutte faju do amé problème té problème ba fajuul do nelaw muniko wa xana problème bu te faju mu mën ci aduna bi ah xamna né xalé bi mën na laaj dé bay bi né ko dédét problème bu te faju é mënul ci aduna bi muniko lan moko mën muniko mbokk yu déggo té yërmënté té sopanté fuñu fekk aaju jutte faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam don am katan lam don am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax naan moy kani xeyñam taxon na dal e xamoon na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune asiya ne ko firaun bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu firaun qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan mune ko firaun ki mën na nek sama seddu beut nek sa seddu beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom mune kon bu len ko ray e te itam buñ ko gardé ëlëk mën na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni kacior bu melni firaun warul nek jëkëram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëllëg àjjana moom mooy nekk soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
ëllëg ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonent bi wara am aljana ëllëg ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek firaun way wax ne ne firaun waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digënté bi firaun seyek mbam mi ba ajom faju malaakai rocci wat mbam mi waye masto jotek asiya liñu sey li diiru limu and ak mom yeb lutax ndax firawna katchorna katchor go xamanteni lu yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom firawna waruko lal wurute jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu asiya baña am dom ak firawna motax bi musa ñewé muneko nanuko baye mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya firawna dadi d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya muneko kon samihi wa rabbihi fi ddar muneko kon wutul ko tour te nga yar ko ci kër gi bayiko fi muneko nak tuddé na ko musa ñu neko lutax nga tuddé ko musa muné ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né musha ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yenente yalla musa yar nañ ko ci kër firaun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am ku ko nampal té asiyé juruko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Moussa waye Moussa nanguul mu jigi mu ne dal dañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñew ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal ñi ñew ci marché ba nak ndeké Mariam mom topon na manam sœuru Moussa bi topon na caisse gi ba gis ne jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp njamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis ne Moussa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja ne ko yaay ñewal gaaw ndax Moussa e wa keur firawna yi fornanuko legui nak ken rayuko e asiya jappé nako dom legui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wène ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposer na wa keur firawna ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax koku ñuy wax haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangu ci ben fofu nak la Maryam taxawé nelen yeen mbokki xana duma len tektal kër go xamanteni wa kër go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy katchor katchor mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko ke yeureum ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firawna ak wa kërëm e lolo tax rek ma yaakar ne e comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakar ne ñoom danen ko wara mëna nampal lool rek la ñene ko ko kon
budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wén wi rek Moussa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya contane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofélam ci Moussa ëppon na té bëggul won mukk Moussa dé té itam Moussa nangul ben nampal kat ba lolu defon ci mom ak tiss mu yaakaane xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na e yaay ji ñew ba jox ko wén mi mu nangu Asiya gëmé wuko waaw Asiya nak commencé laaj ko né ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma e ñaata la lay fay par wèr se lepp di dox mu ne ko waaw man de bëggon nako waye wax dëgg yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba dëgër ma andil lako Asiya ne ko ah wa waye nga tok ci palais bi rek ndax bobu Asiya dafa bëgg Moussa dafa bëgg xalé bi waye comme yaayu Moussa mom gëm na la yalla waxon ak mom te mo di ne dana la dello xalé bi mom mu deugar rek waaw deugar ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy delu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu deugar mu andil ko ko mu ne ko wa d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu deugar nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ak ay soldats ñoko escorter yobbu ko ba ca kër ga e ñu daal di koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bekk yépp lolu nak muy deggal li yalla waxo nak mom ne ko dana la dello xalé bi dana la dello xalé bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palais ba ñu fajal koko garatam gëna yok leppam di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkonté ne xalé bi e yalla mënul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te mënul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi e motax itam yaayu Moussa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla Moussa bi mu demé ba deugar nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna wara delu si nak e ci keur Firaun yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji ne ko nak andil mako jour sangam mu daadi nak yegle ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak mu ko andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bu mu ñëwé Asiya daadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu Moussa ne ko demal nga yobul ko Firaun mom itam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonent yalla Moussa rek daldi ko koy jox mu téé ko waaw daldi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ko koy nax fofu nak fekk Firaun mu ngi nekk ci aduna gu yaatu nekk ci peur nekk ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu daldi fugg deunum mom yonen mom Fir'auna daldi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé
neke bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Musa wax bu bu dis ci yonent yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yeb mo len tek tank neke fir'aun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla Musa mu ngi tok fir'aun ouf ko mu yotu sikimu fir'aun nenen fofu joxnen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla Musa limuy nek nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu fir'aun bi xecc bi dafa metti ba fir'aun bu don julit la ñu ne ñappam tojna ndax xecc bu metti fir'aun daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mune nak legi numu def dana ray yent yalla Musa ndax ki moy nonam bim don wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko ray lire bi du fi magge ki dañ koy ray asiyene ko dede ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire asiy da di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonko da di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkenti ni jël na fruit bi ño xamne e do xalé mag la limu def maga ko def su fekkenti ni nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamé wul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bi mu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak waxne ne sax pom bi lo wuti won rek fa jibril fel pom bi fel loxom mu dadi wuti nak weñ gi dadi ci tek lamiñam e lolou taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ngi len di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netti ñuy netti rek ci lamiñu alquran e comme waxtu yu dafa jeex nak ñu ngi leen di gëreem di leen nuyu di leen sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

melni mom yonenti yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlone égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkou ñu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi té jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax ne inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin kon mu melni yalla bam beugé

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yenente bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yenente yalla Musa. Yenente yalla Musa alayhi salam ku ne xam na ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lol lepp ko sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag buñuy wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tolok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam bi mu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu jurati ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonnati yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonnati yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonenti yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonenti yalla Musa bi mu waré liggéey ci kër yonenti yalla Shu'aib, yonenti yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domum ju jigen ji ne ko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yet yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yet bo xamanteni dal su doon ne ci suñ jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netal rek yet bi dal di teub rek tegu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara mu yobul ko yet bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi daldi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab ëndalé ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jinjul bu may wonni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xamé ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti Allah Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Allah Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xar mu jigen wala ngay bey wu jigen wala ngay nak wu jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolu mu jox yonenti Allah Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Allah Musa tagto ak yonenti Allah Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma génné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu dal di jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam dal di génn dëkk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajala sara bi ahlihi e musa joge na madian munfasilan min ardi madian wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu ande jurgi andak soxnam joge madiana wara jëm misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman si ñul kupp musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaxle yonti yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونتي يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو سي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بني واخ تور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا mu daldi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekkenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu ma meuna jaar ndax fum ni dañoo gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogou lèr gaangi nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr gaang ko joggé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonenti yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa enti yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yenen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppule morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ca arash yonent bi dalam lu duggalé waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi sa ñaari dal wa wabit-turi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al-arshi lam yu'zan bi khal'in 'ali way koku day woné rek né daraaje yi ño tollowul yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenbi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul ben bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digeunte ak yonent yalla Musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégué aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mo upp doole ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu al-akhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam gudul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte al-akhir ndax bis la bo xamanteni la ci dess baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo ndey jor yow Musa mune ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa deme ba am ak jaaxle sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yeme la wax neen ne bu tedde di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmun ci yent yalla Musa yet wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha alula yalla neko sanil yet wi yow Musa Musa dadi jël yet wi saniko waye yalla neena bimu sané yet wi neena yet wi nek na jaan ju ri jo xamanteni mu ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wëlbeetiku melni koy daw yalla neko deet Musa bul daw kay yow kat kuñuy musul nga ci ay wi jaan ji ñewal khuzha wala takhaf jëlku jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésité parce que jann la jo xamanteni reuyayam ëpp na reuyayu montagne ndax reuy muniko sanu'iduha siratuha alula suko jëlé day delu wat nek yat comme nang ko yéré won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw song yet wi rek melni lu ko nak mu delu wat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlo ak borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reyi waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wanu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek ne ko izhab ila fir'auna innahu tagha muneko dama la beug yoni ci fir'auna ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama beug nak nga dem fa wax ko ne ko du dara kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu rayma mu ne ko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlone sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsah minni lisanan fa arsilhu ma'iy ridan yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni mu ne ko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ mu ne ko yabal ko mu andak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima deugëral dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamiñ du set mu mëna gëna layal sama bop yalla ne ko sanashuddu adudaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la deugëralé sama bokk momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na sét kenen waye mbokam la tan té itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kenn defu ko yalla ci bopam mom moko def té itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci soufam ndax moko gëna jégé kon bala nga jël sa ngeenel diko jox kenen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégé motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappelé ko ci mission bi sino rek du dem fenn muniko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka katiran wa nadhkuruka katiran innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya musa musa ne yalla ma ngi lay ñaan nak nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu mën ko supporter xamulo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ca wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jëflante geew jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama dënn ba ma mëna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fas fas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna degg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ño bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu jaamu dila sabbal sabbal gu bari dila mën di fatlikou itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek ya nga jakarlok mom xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yonent yalla musa fofu la yigeene momitam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa mom mo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun teetam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla Musa Firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bi mu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki jikki ni ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah aaje wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla Musa kom fofa la yaro te xamne itim jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو دينا نكي لير تسياي جاخله nena man yalla ma wax ak sa yaay nela neko saniko ci geej jeul ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako
1: ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma jeul la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jeul bayre saniko sa kanam ba kula ji sopla mu soplal ba beggula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahza wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna yalla neko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ñi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn té lolu mako def ku andi sa wén rek néna ma deudelé la ak wén wow

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñoñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñoñu ëlëk yowmal khiyam dana len duggal safara boole len nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal len mbugal len mi ne waw lutax ñaari jigen ñi nek jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne neduna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nen ko may jabar pour gën ko mën djéku nanu ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñuko may nak xétu ciay ciay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko ba ko yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga and ak man muniko dedet muniko so ñewul da nga lap ci ndox mi de muniko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñoñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du

de taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yoonu ci yalla nuh qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muniko yow nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu sérieuse dañ la bëggone jekk lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yaangi jëflante ak nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk resultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci sa ñom mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi meun leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nanuko waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla musa alayhi salam rayna asiya ray jibar katya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yo yi nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa ne ko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottuya ak dret jak tamsuba bam len maskho ak xar gi mu xar geej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawn ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñuul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñuul modi liko yalla wax ni ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana leer dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lolo tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñuul la woon ñu bari neen yonent bu ñuul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñuul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñuul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñuul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñuul ku melni Cheikh Anta Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñuul la won ci bi mu defé ay mbirëm
gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni imam sha'rawi mom dafa contrôler waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekul won nit ku ñul parce que imam sha'rawi borom xam xam la ci egypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mu dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqs la ak wañent la te ab yonent warta wañeku xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yenen tibi ci bopam wax na ni ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñuul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonol nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jiñ neñ na yonent yalla Musa nit ku ñuul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak fir'auna te fir'auna woné ak soxor ci ñi and ak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko liñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp danen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yakani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yëgal ni sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la ah fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wala nursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënte ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nam ñu dem ba mënatuñu am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mu ne jigen ñi yalla ne ko man njéréer yi ñoy samay soldar waaw xet wu ma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njéréer waaw njéréer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nekk ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecc wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lañ nek képp ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa
ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yoonte yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñom ñu continuer war rek fecci wat wëlëre ba melni du ñom ñoo demone ci yoonte yalla Musa don ko ñaan pour mu teggil leen bugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tekki dir yoonte yalla Musa lañu chartonté won ak mom defu ñuko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fekk ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga fa ah da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi tepp di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natou ba manam genn ci lañu nekkon loolul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natou ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giir yi leen ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natou bi ndax mbott yi dal sonal neen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñoy sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu né nak dañuy yew rek fune nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarël ci natt yi ginnaw biñu téggé nattu mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat delu wat ca yéfer ga ñu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robiné wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu né itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko deret rek dëkk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax ne sax so bu fekke ku weddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ke le roté mom ki weddi yent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lool lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñu ko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yonent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bëgguñu bëggul mukk aw xétam daldi texé di loolu dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xef ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah loolu ne bañu d'accord rek yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay bado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq alardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legi nak ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa
ñu ne dal comme ñom ñoo nekkon bindaan yi waaw comme ñoo nekkon bindaan yi ndax ñoo nekkon e xet wi gëna soufé ndax Firaun mom ba mu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonenti yalla Ibrahim ak yonenti yalla Ishaq ak yonenti yalla Yaqub ak yonenti yalla Yusuf té Yusuf andi leen fofu ci Misr ci Égypte Firaun japp leen daye dal leen ba ñoo nekkon bindaan ya daan liggéey ci kër yi di balek di foot ak di touri mbalit yi ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am benn fête bu ñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko défé nak légui e kenn ku ci nek ci wa kër Moussa yi ab patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur yi ndax mujjuna mom Firaun ñemetul wa kër Moussa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Moussa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njereer ya ak teñ ya ak mbott ya ak dret ja ñemetul nak legi mom yent yalla Moussa mom yent mom Firaun ñemetul yent yalla Moussa fofu nak ci la diggal mom Firaun e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay yi ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa kër Moussa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna nuñu organiser won pour and ak yonent yalla Moussa ndax yonent yalla Moussa warna and ak ñom pour genn dëkk bi waye lolu nek mbir mu doy war ndax ñom warnu ñu genn dëkk bi te itam Firaun nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci seen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolu defoon nak e jaaxle gu reey ci Firaun e ci yonent yalla Moussa yonent yalla Moussa daldi wax gaay nak ne len nanu bayyi dal ba bu guddé rek ñu daldi yollu su ndank genn waye wax na ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonent yalla Moussa e bi mu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Moussa Imran mo koy jur bur bu kacior bobu ñuy wax Firaun mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Moussa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ni dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobuko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yent yalla Moussa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla Yusuf mune waye nak yonent yalla Moussa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nang mune ko ban charte la mune ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Moussa ne ko ah non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Moussa ne ko nako nangu nan nangu charte biko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek
yent yalla Musa daldi nangul soxna ci lool waye ndigal mi ngi joge ci Jibril Jibril jele ko ci borom bi du mu ñewé e ne ko waaw kon nak nangunako ëlëk fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna ci ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanuko waaw ci guddigi lañu dem soxna ci mo ñew ba ci Nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonenti yalla Yusuf waaw yonenti yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bofu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonenti yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañ ko dañuy yenu e bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ya len xame yoon wa nak dal di teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken mënu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko génné nak e tabarakallah ci kemtalaay suñu deg deg ak kemtalaay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinou Ndiaye di nuyu Idriss Diedjou di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Rue 15 Angle Corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax ñukoy wax Tianesi nekk ci Masjidu Rasoul ci Jëppal Kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppe al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom lañu jëlé wax bi mom neena bamu déggé baat yoyu ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko neena fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yenenti yalla Musa ñaanon bamu jëkëti yetam wadi ko door ci gejj mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni gejj xarna yenenti yalla Musa digël na seet yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara seet wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé seet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur buñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall